kana ra ntsha go thabisa bogo o panya panya jwa ka mo robe ha le khale ke tlo sala mo tsana ke ntse go ba thabisa bogo ha re khomasa ha ngwa ke ba setsa ngwa go bana tso tso mo tsana mo bulu le mo ba le mo hatsa ntse ke go manda tso re ha ne tse tai ba re pelana ma riwa go bona ha ke bolawa go ena nga tsaba mabele mmela go tsana di tsho ke re hala go tsamela di